0: Nti mu kachiwa ka parlamenti akatula olunaku olwokusatu minister Jim Muhwezi yategeeza nti okusinziira nti enteekateeka eno yajja ey'okulondoola emmotoka eno nga bakozesa digital number plates basobola obbaako ebimu bye bazza ebyali bibbiddwa ng'emmotoka ya poliisi eyali ebuze ne bagikwatira e Kenya. Kati ate okusinziira ku mukulu Nikita akulira akolera kampuni eno atutegeezezza nti emmotoka eno tesuka nsalo za Uganda. Era kasita esuka ensalo za Uganda niwe kubanga otaddeko number plates 10 ekitasoboka ziina babiri tosobola kuddamu kugiraba eba egenze eba erugenze. So munnange ebyo weebityo webiri naye nga ku muwendo ababaka abalala era gwe boogeddeko nga beewubula nga balaga obutali bumativu nga balaga n'obutali bwenkanya nga bagamba lwaki emiwendo omungi guyo ateekeddwa ku number plates naddala wano ku replacement kyentege geza okubanga oyagala kukwata kuzzaawo number plate eri yabula ofune endala ate wano sente endala obanga oyagala giwandiisa ngeri yabula ku motoka bateekako kubanga ku motoka bonna babateekako bayinosasula emitwalo 7,013 kati nate number plate okuddamu okugifuna weeba evuze oyina kusasula emitwalo 15 wewe motoka ate wa piki 5,000 kati nga bagamba kampuni ekola kyekimu lwaki mu sente muzikyusakyusa ate lwaki abalamba wanyingi. Abakulu abakola project eno bategeezezza nti olunaku bakola number plate 5,000 nga ku zino ebina za motoka olukiimu 10 za pikipiki kitegeeza olukiimu 10 ze nnyingi. Era bano bakakasizza nti number plates ze bakola ziwerera ddala 47 era ng'ezikolebwa mulimu 314 ezo za pikipiki 13 ze za motoka 149 ze zimmotoka oba kale ze bya gavumenti. So nga ababaka bagamba emmotoka piki weziba nga musingo okukolesa ennyingi ate lwaki pikipiki tulabanga ze ziri waggulu nnyo ku mmotoka lwaki piki ze zisinga okukolebwa olunaku ate nga muziteekako ensimbi ennyingi ennyo. Ono asuubiza alipoota egenda okuleetebwa banyonyole butya we baayitawo okuteeka ku mutimba okufuna sente ezo zonna ennyingi. Jjukira kampuni eno yaweebwa emyaka 10 nga bw'ekola nga bw'eyeesasula mukitegeera nga bw'eyeesasula sente zaayo paka nga zikoze ki nga ziweddeyo. So ebyo weebityo webiri bakwano bange sigenda kusukawo wano naye nga temwerabira bye mutawulidde wano mujja kubanga mbisanga mawulire gaffe aganaabagaddako insha Allah. Program bibadde bitya mu parliament bwetyo bwetambudde. Program Buzaima yagenda okuddako mbatumidde kunywa mwenna abatuwuliriza okuba gye tutandikidde paka gye tukomekereza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
1: Bwitu bwebadde programu yo bibadde bitya mu parliament mwotegerera ensonga ez'enjawulo ezikwata ku babaka bo biki bibakuteeseza nsonga ki ziwogerako n'ensonga endala nnyingi eziva mu ggwanga ensonga ezikwatagana ku bitongole bya gavumenti eby'enjawulo biki ebifudde mu parliament omubaka wo biki byakuteeseza bibadde bitya mu parliament.
2: Bwake day! Wasuzo tia Uganda! Koloko koya ke! Amachago! Gavusa manyuvu! Gate noru na kuruo! Rweyonge dokubero uruakabi! Wambulis ganya nunji! Kula voice bandu ya MTN yona! Wakati wesawe mune bidezo kumacha! Wefu nile dachika satwezo uwerere! Ezi kuba MTN kwa MTN! Nga zima noru na kururamba! Niga star! Emu noti noti stabili emu hashi! Ofu nile dachika zezo uwerere! Buliru na ku! Sumulure chivozi cho! Kewera kukabi! Tewo kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzeyi sumulolo omuliro gukulimu neda chikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
3: MTN
2: irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
4: Obaddo kimanyi ntikati osobola okuba amasimu agatali kokomo kumanda mobile ne data okumala ennaku 3 nyiga star emu nyamwenda star emu hash ojafuna ennyongeza yabisatu nedda kiikezo bwerere okuba amasimu gamanda manda mobile koleza MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission.
5: Kusaba kwa banje sako nukumyezi nkulagana ya fe guwina ayagalu kubika ubu kulanga uinopo baka wenu wenja ulo buwe yagalu kutusake ya mantubo Kati chwede, jangu tutekizeko. Uwaka bubu sumwe, mubirangu bifibi nja ulo. Sao kumine mwizo kumacha, ukukosana kusawo satu chitundu izo kumacha. Urufa nyumuru wa maulire. Atulu tubiku mnyewo, kusawo musambu zanyini. Inzama ya kichimi sana. Uwamuna kusawo satu izechiro, urufa nyumuru wa maulire. Langa na fe, katukumiwe endo, ijisali duako, mubirangu biafe. FM Prima Ukukuweleza Mumpereza Isingredo kubanga ya mugundo Chude
4: Obado chimanyi Ntikatu kusasule emisolo Nesta tutole fees Chafuse changu dala Ne MTN Momo Choino kula changu nyo Kuzesa Momo app Obonyi gesta Chikumi kaga mutano Star Emumu nana hash Ofune PRN Osobana no kusasule buterevu Rental tax Boda boda income tax Moto income tax Oba parking fees Tocheta ganyiriri Wado kumenyeka Chikoni mwangu, akade kuna, mchifocho na Okusasule emisolo, nesta tutule fizi Biafuse biangu ku MTN Momo Ago gemanyiga Momo MTN Momo, erunga mizuba Bank of Uganda

0: usira mudeni yeda gukutegirwa ukujikinenya wamuno kujikubirira gobuza imamu katitigiri dini yo wiyongiru kujitigira tigiri biyota sobura kumanya ibi biwadikire mubuchamu wamuno kufune na mulua muprogram Busei mam, buri runako, ukuva kusawa 11 chitungwe za kaongezi. Paka kusawa emu, esowe guro, ukukusena ku Sunday, sawa 12. Paka kusawa emu zore guro. Program Busei mam, ikuletedwa aba SH Family Hardware. Aba singibu wakiso, kukubirikine ku headquarters, Z District, opposite ne Masjid Nur.
1: Kampuni ya insuwe ya basiramwe gudwa wo nga yetamini insurance si esangi wako trusty towers kucha Dondo Road. Empereza ya wezimbidwa kubwesigwa atenga temuliri ba. Tamini insurance yaze kuweleza bantu bonna. Tamini insurance erungamizi wa insurance regulatory authority of Uganda. Amateka novu kwa kulizo bigobererwa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina yapalo FM chikumu sabu katonyeza muenda kula liyo montu wablijo. Program Buza Imam Abdul Hamid Kizito Misenza Alanda Manyaga angendi ni Imam Ahmad Sulaimani Cheyune Betulina ye ye imamu wo muzikiti gali kole kawali na jana nkumbi bobo veri ne bobo veri kajanso lengire mirongo ti wo yingire chibuga gwe kukwaniriza ntusanyu so kubala ba mchibuga Kampala ye imamu gwe tuli naye mo program Boza Imam bakati bafa balunje nyo abateka mu sente nsaba Allah Rabbi abasime omulimu gwe batukolera namwe mbasabire ko kudua SH Family Hardware yabasangibwa wakiso botuka noboti wakiso kwata kuba ligenda ku headquarters za district opposite Masjid Nur ebizimbiswa beira isatenga birunje nyo awo ebisangibwa ekirunji ne hajaru na serunjo jawa berira wudala ebya plumbing ebiri mu bonji obanno twala cement monji bamukutwalira ku site msumali tanka mitaimba sengenge mabati chain links ilanji ya bulichika banange menye chindekechi chirunji nyo nga tunaba kutandika kuzimba soko gendeo marino kutunulia boti ato gule una account kumanga na chupa chikukiriza okugula wa account yotekeko sende mpura paka luno tukiriza echiroto cho teba inabuzibu wanyana kumanga na uyagala kutandika kutunda hardware gendo malo kwebuza bo mbaja kuyambako baga ntandika boti ne boti ne boti ne boti takayo sente ogendo okukakana nga sente ziweze byonna obijja otandika hardware nga nawe we kulakulanya kankwe simu omanye ebisinga weli 0 3 4 5 3 4 5 0 3 0 3 4 5 nga bali wamu naba speed plus cargo bano naba speed plus cargo bakusabaliza ebyamaguzi byo okubijja China okubireta wano mu Uganda bakuleteddeyo ne kipya kati osobola okugula ebyamaguzi okuva China directly okuva mu ba supplier nga oyita ku mukutu gwa Yito Logistics kati kyo ino kola ki loginga in Yito app ku App Store oba ku Play Store okugula ebintu byonna byoyagala ngengo yengate bya masanyalaze bya waka studio machines ebya masomero rice cooker zine bila byo nanga bobo byetaze babikuletira mu bwangu nyo kati bali ba supplier bomala okula nabo order nga babiteeka mu warehouse then nga bana ba speed plus cargo babikulete wano mu Uganda basobola okubiletira ku nyonyi munako musambu babituze mu Kampala nga babikuwa bwebanga bingi obanga tosobodde baku gufuni ya bondo genda okwega tanabo usubulo kubirango yangu irua mukonte ina emu naku nabiri murumu biba mazo kutukere Mombasa then kufuwe Mombasa paka Mukampala enako musambu atenga baku yambie kono kusindikira sende riva supplier nota tamula na mudidi kwa sende genda kutugira wanu kale nabu atela baina warehouse mweri Gwanju site ne Yuhu site mbio nevi ntubia mbibi solo kubira safe basange kunduma katawaz opposite DFC yu banka rumu number 10-1 usubira kuba ku simu ya Haji Beka Sekalu omanye bisingawo 0 musambu musambu 2 atano mu satu zero emu abiri munyoba zero misambu zero biri abiri asatu munana abiri oba zero misambu misambu misambu chinana asatu mu mkaga nsambu mu asatu ate ofisi line bobajo ya gado kubakeri zero misambu mkaga muenda kumi na mkaga atano mu mkaga chinana munana ngabali wamu naba Tamini General Insurance Company. Katini noba no bali wansi wa Salamu Group bakulete de protection cover enunji ere nyangu yokuyamba ngofunya obuzibu obutebereka gezanga business yokuto omuliro ekizimbe kyo kigudde nikisana wo motoka yo oba pikipiki efunya akabenje oba ofunya akabenje mu family byonna byonna byonna bakuyambako okulabanga bakusasula ekirungi temuli muriba aira sizara nti Allah yabigana batunuli batambulia obusilamu nga babugambi anti buli biri wansi wa Salamu Group then bamaloku labanti kisani de nga bakusasula matera mu bwangu n'insurance endala gye ziringa third party nebirala binji nnyo kati basangibwa wano gendayo labalabe mu offices zaabwe basangibwa Kyaddondo Road ground floor neku sixth floor Trust Tower wano mu Kampala oba osobola okwebuuza ng'okuba ku simu eri plus 256 bibiri bitano anamu bbiri ne zero za mirundi esatu eri plus 256 200 542 000 ojja kubanga obafuna bulungi nnyo nka bulijjo tutandika n'akanyomera akasunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuba mpitirivu obungi nyanja tusenayo busenyi na supuni ne tufuna yemu kasaba imamu abalamuseeko tugende maaso n'akanyomera ako insha Allah
3: bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillah thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: تميبازو اجتبا الله تبارك وتعالى أشاتو ودوه وانغاز
2: نعم
3: انتوالو مكساقو نوكوه بازابو ننوه تسومان ابو مدرسة ازبيرا كون لايني كو سوشو ميديا ne aba uliriza program ya fene ebibuzo abali mu kwetolensi yonna mu munda wano mu gwanga lya fya Uganda bali mitala wa mayanja nti tubibaza nyo
2: alhamdulillah
3: tubibaza nyo neera tubajukiza nti bwe twatukoze ensobi mu kusomesa kwa fe tubasaba ensobi temugitwala bwe twakitegedde nti waliwo ensobi gye tukozere tudanditereza olusi tukitegeera nooba omulala agirabye n'akugamba tewali buzibu oyo kyaba alabye nga kitimu ensobi kyakugamba kinange kyendiko era kyekigambo kyange kubanga tutanwa kuba tuli bantu tetulina kamal al kamal lillahi taala obujjuvu Allah yabuyina fisitu bulina binadamu maasobola okutereeza leero ate naasubya ennaku essatu eziddako okutereeza kwe kutono okusinga okusobya kati ebibuuzo bye tuddamu wano ebimu tebiba byankomeredde kuba tusobola okuba nga tuzzeemu okusinzira ku knowledge gye tulina naye nga waliwo esinga ku eyo nga situna kugifuna njagala emessage ebeere clear inshaallahu taala tukuwa okusinzira ku kumanya kwe tulinako kutonotono Lucy nituteebe ekituufu tusalla tutebese atuwe tawfiq Lucy nekigaana wallahu alam naam
2: tuyanza no tuyanzege kakati imam waliwo ko omubaka naye lweyaterezebwamuko nga alina kyayogedde basobole muganda nti kino kyandibadde bwe kiti nebwe kiti oba
3: Tewele bilanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mganti kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayi. Bagambe kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangye limuntu nga mwe. Nini nebi enjawulo. mubyom obaka bunzika ko aine we atanwanga ni bamujukiza kati nga yebasaza ko ezimu kuswaleze emisana ezira akenya na saza bidi na saza ira kabiri ni bamubuza nti swala yakendeze dua oba wera bidi kubanga Qur'an yali eshaka basubira nti ozalo aye zijibrilu na mugamba zuhuri izverira kabiri na ganti hanzi sina kwira bila kuwa atiswa yati na kukendeze wa. Pamitanga dhulu ya daini. Umami ya mugamba.
2: Pamitanga wata?
3: Dhulu ya daini.
2: Hey.
3: Fiyadi hii polu. Mikono uje jarimi wavu mu. Okusinga bode.
2: Hey.
3: Niwa mtumana njini mikono ebili. Yari. Yari. Yari manyikidua. Dhulu ya daini. Niye mrutu ulolo. Ba sahaba bakulu baliwo high command yaliwo Abu Bakar Umar Uthman Ali ridwanullahi ajmain nibatia okwogera yinga dhuliyadain najini hakubawe bigamo tia rasulallah wera bideo besura bajikendeza kwe kuwa buzanti habaye dhuliyadain ibayogira bibiri bitia ni wamuga tia rasulallah tusadderaka bidi Naddam sallallahu alayhi wa sallam ni bachiminda lezali zibulayo. Ainayo ebifebimu uya tanu wanga. Nenga vye bitono. Atira ebifebia janga mkutanwa mwabanga vya kuigiriza fe. Vyabanga mu kuigiriza. Nenga ye maasumu akumi wabu tasovia. Kwanga ba ambia alayhi msalam babiranga ba maasumu mingi. Babenga bakumibwa. Chwa tuwaja musanga mbusegu. Mubira huyo mwenga haanita. Naam.
2: Okay. Tuyanza nyo tuyanza. Kugambe masumini. Chechi.
3: Abata kula nsobi. Abakumibwa kukule nsobi.
2: Nae.
3: Fistuli. Fistukumibwa.
2: Kugambe imam ti baambia. Bote wali yu wani ya sobi yu na jibali bakoze ngeyo hundu.
3: Waluo
2: eza... Sobi ya zirabi kanti yenu sobi.
3: Nga mazufu na taito? Aneda.
2: Matu gamba anti Musa ya kubo msaje chukonde na amota.
3: Ngetana kufuna... Ngetana kuambazi wa nguli. Tuo giranga mazo kuambazi wa nguli.
2: Uru yalita nafuka nabi.
3: Ya cha mkosa nyo. Nga shiwira alalika ya ushiwuriranga muri chijia kose milimo je. Nga alaba chijia kose milimo je mu. Taito jai na ngule jane nubuweleza wendi hati ya tako kumuntuwa nunga alaba. Ele ya shogira na mga anti Allah yontu manata yomu untu. Bagina kwe kwa sayi chonti nato muntu mubo tia kutofayo. Nja kunyeza. Ni nabi wa Allah nkakasema lufuna taito. Haba mulala. Haba mulala nyo. Era, naba singa atewa debifo ila baku mibuanga. Necho kutu wa mtu ya linga plan. Katinga nabi Musa alesambu ya to mtu. Ndiyo Allah ya kira Musa mweje milimu. Walu wensonga luwachi. Kutukia nabi Musa alesalamu. Yasinsi mula malaika mautu na mja mweliso. Ngumi. Yanga kiswa ntufu. Haba ntukiswa wajiri alikirida wala uza ntufu. Ntufu bulunji ati si isra iliyati. Nedda. Ya musi nsimule ngumi. Nilisu nilivamu niligwa wadi.
2: Ngamu kubiraji.
3: Yalia ya gila kumuga kutu mkutuwa la magombe. Kena nsina jindaga.
2: Malaika mauti katichitegeza watulu.
3: Haa nedda. Anti ya jira mchifana nchi ya mwantu. Chifana nchi ba mkwira mchali feke. Esisi ya chifana nchi eche njini. Chifana nchi ba mkwira mchijue teke. Bajira mchili chajini tusa Musa kongo. Obanga kuwa kuroko.
2: Tibandinange nevu.
3: Musa angu buzimu. Nyati
2: omuntu ono wabuli jomu ya mmele.
3: Waba mchifana nchi chili. Obo kuwa kuruazi. Ngumi. Katiko gendo kumenye kengalo. Yengo mkubwa kuota ndikotia. Insisiba ya kuhisi ya muda. yali mchifana nchi ya mtu.
2: Aze kumutu?
3: Nii nabiyari ategedi. Ti oyosi mtu wa, oyosi chitonde cha wano. Kulanga boba, ambia alayhi msalam babanga ni mbira zaafi. Ni mnanga bantu banji, baine subi ntikiswa sintofu. Ninga tenda buzibu. Banakida bajide tabulunji. Yeridi mwe misoma minji. Ya kida. Ninga Nabi Musa alayhi salam. Hala liya muwa manjukida. Iramba ambia alayhi msalam yali wambala. Ngakube mutazako ya kubiti. Kasaga lule ngumi. Ngabagenda kusima. Niya chimanya. Uya chukulo mundo gwaso kaya manya. Tuwe ngalula vwenti kuwa kusima. Tia damu ngalula. Alayhi salam.
2: Atondo Muganda wa Haruna ye atenga yalinganga alaganti intinei ya mkuhatamu.
3: Yabna umma la ta'khudhu bilihiyati wala birasi. Inni khashitu antakula farrakota baina bani Israel. Yanya nyize. Yamulikila abantu bakume. Bakumile kula ilaha illa Allah. Kwa qide ntufu. Yatu msajabai. Wajawu msawuzi. Mwalubali nababuzabuza. Nibajamu.
2: Haruna mwali.
3: Nibajamu wawina bubili. Abamunga bakirizori mwalubali. Abana nibasikila ku akide ntufu. Nabalika ngatio baula. Ngawenzo kujawi ntalo. Nibatingana. Kati uyaje na abidaba na nyiga nyo. Kwe kumuku watechilevu. Na mungwa ni mumalaka. Kwe kumuga ntumwa na mama. Tungkwa tangoi, tungkwa tamutwe, tungkwa tachilevu. La ta khubu bilihiyati wala birasi. Na mwenso ngati inni khashitu. Antakula farrakota baina bani Israel. Natidu baula. Ngabu na samu wa manyi tuwenafuna uvinja bubili. Dhine shida kukutikuwa anagana. Kuiwa msai. Hata abamanyaba mbalabanti. Okwa ulamu umma shivi. Shivi okumanya shivi. Nabi Allahi Harun. Alayhi salam. Yabarika ni wakula ni wakula ni mushiriki.
2: Nga balaba
3: bwani. Ni nga taba udemu. Ati furelo chetuluani lida. Oluwailo fechetuluani lida. Kukubanga tuji yuzayu zebede bulede. Kano kabina kali wano, kano kali wali, kali kali wali. Fesituto lidaba nusalamu, banutipatu lidaba lisalamu. Tulumane mba. Yume ino kuyulika yulika. Ni Nabi Harun alayhi salam. Musa mubuza nti uinzo tuyo kulaba abantu basi nza vifana njikateka liyao kuchibumbe. Ngoma nyakide ntufu.
2: Novalika.
3: Na mwenso ngaye. Kwa ula. Kwa nkali ya kasaja akali karumbi na kukali kakezi munyu. Akauma nyo kumatiza. Karizo ninga. Ninga ye Haruna ine subi. Alayhi salam ti muganda yewadda biti bijja kubawo kubanga no bamumanye si wakusaga edovoze eri limala okwawula mu umma chibi zezimu ejimu ku kintu ebyomuntu byomutawana atife tuisaka amaaso olwaleero okwawula mu umma
2: okay
3: chabulabi Sala tutasi ya Rabbi.
2: Allahumma
3: amin. Atava mufa basumesa chetukubiriza. Tuchikubiriza nyo. Nyo.
2: Aba mba ganti wata ina shekhe wa shaitani ya wa shekhe we. Ngolo baga mantio inokola chini. Ata ina ruda. Shaitani ya taba na ruda. Ina kuwagira rudo.
3: Shigambe cho. Chandipa dechitufu na yo origini ya cho. Chave yumba. Mba antwa bazibu zibu. Wena akide nzibu zibu. Ngaba kila kwefunza wele neshe. Aba singo kwa sechi gambe echo. Aba neshekewe. Nga kumpi Nabi Mulamba. Tasobya. Shekhe bayo gede chichamu. Basabu samu nkola. Wabendo nga funye shekhe mutufa. Inakide ntufa. Sumisa. Ebi tufa. Wali uzivu. Neshekhe tasana kusara. Mbuya salida Maka. Ni Nabi. Kwa rao tude wano. mufutu sala bwe tukanga tugenda kusala yasigala tudamwe entebe be bwe tukomaunga kati mva makka kusala
2: kwe
3: mugenza ungenze makka
2: nensala
3: eh na yimu byonna eh chabulabe kuwayiza okuyizabiza mu umma chabulabe
2: kitunafuyiza nyere
3: olusi nga tetujuyiza mu kunsonga entono tono ate nga ye Haruna alayhi salam ensonga yali nene
2: yes
3: nina tujuyiza mu kunsonga nene kubanga yitibaga eh
2: yali nambi
3: mulamba high command chepezo nakwezili mu bulungi bwa gulu
2: Allah.
3: Hey, nina ala wanga chijia kuleto wabuzivu. Forwari lotu tadama nyimanji. Abamu siwa na mkuji yuza. Tujireke bulele. Ngabulika kiri kikali koka. Echidingana kwa echida kwa shumanyi. Kuruana gana. Chechipa chikendo kudako. Sala atu sasili ya rapi. Era ntwalo mukisa guno kwebaza abo wali mbonna abagezako okwewala okuyuzayuza umma wakati mukwate emiziralo nga babakoki bajjukiza munywere mugende maaso
2: nokulaba nga mugatta
3: ebirala bijja kubaamu okukakkanyizibwa okuvumibwa okuyitibwa amannyi ati wali buzibu Tishitimu chila likirida. Na kunyo visa wano, tuwa imamu al-Bukhari. Sika kasantu, wali yomu sumisa wa umma, gendo sango huzivu. Nga imamu al-Bukhari, msajia watu. Nga taina muasirizi imamu al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Rahmatullahi alayhi. Rahmatan wasa. Aba sumisa wa nebe ya lina wu. Mamu gana nti, waga mbaba iziba, wenta sumisa bifu. Bukhari
2: ngandenga mugandi
3: eh asimisa bifu ni bamugobe na isaburi navayo nagende wabwe e Bukhara niyo ni bamugoba yo nagende Samarkand ya fira nenga imamu al-Bukhari omanyigwe
2: Allah
3: bamashekhe wanavu ogera ko kisweyo balaganti walwa basomesa abali muwite nene bisere ebyo nga bamuvuganya nimunangi Allah boti yawe watutumte tupamanyina bamanya
2: abati nali wa Bukhari
3: era kati yasomesa umma bali abali bamujweteka ke bigambo Allah nababuza nenga tina bali basomesa sebo
2: yera kubanga wo yingize
3: programanga
2: tiko kubanga na
3: sika myu
2: mtote kwa kuba musaji ya kamyu
3: nevo na Allah tabarak wa taala boti yabo wa kabul tibati khamu tibati ya mubaraka kumanyikwa na wakuandika vitabu na elimu yabo kusigalao bantu gubata misanga ate Allah guyalikao era kufiga tusomako mbu yali asomesa bifu oyo Bukhari nga unoba Bukhari bwinga bomulaba nevi tabi yawandikira umma ba mulemesa na isaburi naduka na deka je bamuzali Bukhara ne bamulemesa ayo na agende e Samarkanda yaina yo oluganda yali asubira wanatuke Samarkanda anabire wo oluganda olo nga bugana yo tatu omuto
2: e Samarkanda
3: Na ye yenyini yali agenzo bele ya muga ntu wangu wena kunde televizibu kucharo kuno kuwanga vena kawuli lako vena kawuli la nangiri benzo kunzi tiramu vavano
2: Allah
3: jawo yiri muye mfu ya zingula angu kuchiro na afira kukubo eshiro yali aloza akoye ni wakamu kumbe mauti yali atuse miaka nkaga mwebirejo obukuru ekyasinga omukutula bitabo bye obipakinga nga agenda otambula safari ene bitabo bingi Bukhari ky'obugagga bwe yalira yibulale tiyina wadde akapoloti wadde akazigo kakiyi kimu obugagga bwe bwonna layibulale kati layibulale eyo yainangwe kujisiba ku nsolo etali motoka ensolo okusiba bitabo ku nsolo olugoye mutrekeke mwesitule Allah msasi rahmatullahi alayhi rahmatani wasa
2: Tuyanza nyo tuyanza egea ate kama leo kugenda kumba kwa wakade wa fe Awa prestige majensi aji wa mlema msika kumika ati alime bilisa tomoni Kena msoma keti ya kulio kumbi obe dukeri kulio kumbi umfuna Awa subuzi mgene mchapa jeno enterprises wali mchukuo pa zina musakedi Awa njine Haji Rashid Sanyonga Swahaba Averi laudala bakula keke mikati mwayambi za keke reza chine nenyate nga magoba Umfuna manja bagenda Mukwanjura temwela bila prestige majalini mugende na yeba manyenti ba eba na basajja bali kumulembe kuno omutebe ebyenfuna bigota anyo bibizu bikuzimbye kakayumba jangu ofine bitabo muli efumulize bigura ebyenfuna ebifone ebisera omwano kirwe dua ubonero bwenkomero ne dua 10 ngoli muzubya wandiki wa shurai mu Kenya ko shilingi 12 zoka wano ku reception ya palo FM ngo jangu bifuna ngoma anga Ebizibu omanya ngiri kijogenda okubivunuka mu House of Zakandi wa Uganda bakujukiza okutola zakamu mali osobola okubeera nga tuyamba abalina ebizibu bambi abali mbuyinike oli musubuzi mulimi oli mulunzi gotofayo jangu wano ku Odi Kampala plot number 9 Piniman Gardens opposite ne Odi Kampala Primary School bali lwana abafe wano bajja kubulya kiki kyosobola okubeera nga otola oba kuba kusimu okumanya ebisingawo eri 07 07 06 59 atano ba 07 06 59 19 19 mukalwe enterprise Uganda limited bananyini hadiwe ya mugwanga mune kirungi ntaja basi mutya bazonda azikuli hadiwe ya buli china class bya masanyala supply wood tanka mifaliso byonna naye waluo ya site yakoze site ya tiles Bobanga tunateka tayiro yonayo na mnyumba soko gendeyo Oja kubailanga oganyo Basangwa Odi Kampala Shide Kamisu Road Nebuse Gokulana Shere Masaka Road Ni wampeo Gayaza Road Simeri 0 07 08 10 8 5 0 05 0 05 15 Fungi za tukole 2026 Kununo tuize na kuba mpiatua galabuli mutie na afunaka seko Ngaweko lila atinga biokula obitegira bulungi Nogulecho mugenda kuyigirizibwa Nunda ye mbuze yomulembe Nima ye binyanje gubo wavu Nima ne ntunda ye mwanyi anti mwanyi terimba Ngeri josubulo kuwela ngofuna mkoko Atinga tozirunze Ngeri jo inzo kusubula muna dale weru Oleme kutomera kutomera inzo kuvayo Atingwa okaba bukabi Mbanga chirungi nti obusilamu busomesa nnyo obusubuzi byonna tugenda kubifuna ali ku 2K Conference Hall Bukesa Kinyana mpindi okuva wano ku Palo FM nakulugenda kwa lwa Sunday ngenda kuza omwezi 11 Oktoba 2026 shillings emitwalo ebiri gyokka situwagala kudda wali ate kutandika kutuka abirira nti ate bannange mumanya ate mutuyambe emitwalo ebiri gireta wano ku Palo ofune tiketi yo oba ku Infinite Beauty Home wali ekyengera oba ku AK Islamic Book Center byonna byonna ojja kubanga obifuna mbulungi imam kati ka tusoke tuddeyo onono abuuza nti imam basaba batya olukusa abakyala okuva mu muzikiti kuba eno imam tatukkiriza kugenda nga takuwadde lukusa kugamba maama nyabo ogenda wakati fe tusabe tutya olukusa
3: kakati مولم تيكم مقرآن الكريم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا تيكر يكرم غزوة أحزاب وإرقانا بمبامنا ومولي كنسونج يا ماني تمفاو تمسابي بسحاب رضوان الله أجمعين bwebali basimandaki omulimu gwabazitowako musana mungi tewali tuzi tewali mmere kuba ekitiyo kuba ekitiyo kuba ekitiyo gundi gwoddako musenze gwoddayo baatandika okwemulula nga emirimu mulimu gususe Allah nasetteeka eryo teriko down temudanga mukuvawo kasita wa idha kanu ma'ahu ala amri jami ebangi munamalanga muri na ye sallallahu alaihi wasallam kunsonge nene gatta umma lam yadhhabu hatta yasta'dhinu tibavawo mpaka bafunye izini wevoviteka eliraga nti wetuba nomukulembeze wa umma tetuva mwe tusabye ne kunsonge nene sibuli kasera kunsonga amri njami egat ne so sibuli kasera sibatadde wali akirizwa kugenda bane mu muziki tabantu bali kibagende sibuli kasera wena kubanga waliwo issue nga nene ko tugatta fenna awo Nino kukendo wani kamu kono? Kukendo wani kamu kono? Kukendo wani kamu kono? Nihim fa'dhan lima nshita minuhum. Weba kusabie nga baini nsonga zawe. Nozi uliriza. Usulu kutaa kuko wa guwe ya gade mabongo. Uliride nsonga jarina.
2: Okay. Notamugamba kustade tugenda.
3: Anida. Nesi bulikasira anti ya bantu weno kusaba bulikasira. Nida. Sangu mvuka mmazo kusala dhuhuri. Uteria kilizba kufa wano. Baba wa imuka namu teka kechifuba. Niya kuwa dolu kusatula. Tuchima niti baba unga tebasabi. Nida amri njami. Esonge nene. Egata.
2: Okay.
3: Nila tuwa gendo kumadiriza. Baba uba alibalabe. Banamfusa abu. Wibati ya bale ya mulube ni mulu zise. Wibati bebe mulula. Aba kilizabana madalanga. Tipanza kuleka nabi. Sala. Mukasana. Tipanza mulekira chitiyo. Tuwenza mulika nga tena chakulia wadei watule mayumba gabu titsoka. Bagino kwete gilizanga abe murula anga. Bagino gama ngati hudu godako nga taliyo. Iye murudenga agenda mbigo wati hao. Kumba duso mulimu. Katiguli na wata mbigila. Musenzara nda godako nga taliyo. Iye murudenga lia kumpiarua mundi hao. Kumba duse. Alla kwe kutugano kufao nga situ sabi.
2: Okay.
3: Iliteka siri ya fin, buli wambuli kaseda. Naam, wala.
2: Teyanzanyo, teyanzege, imamu kasawo Islamic Schools Mukono, papategeza nti essomero lino liva ku nasale paka mu second grade and boarding, shuba, idadi, sanawi, ate nga bw'otwala omwana nga budde bukyali, okukakananga ne Kurani yonna agitadde mutwe. Bakugunya mu kusomesa arts ne sciences, saako ebyemikono, ate nga half bachelor's weziri. Kumanya ebisingawo, bakyalireko wali eri ku ssomero lisangibwa kasawo mu town mu district y'e Mukono Kayunga Road oba okuba ku ssimu ya Haji Kajaya Kasim Haji Kajaya Kasim barakallahu fik tweyanziza nnyo tweyanzige mukwano obubaka bwo barakallahu fik essimu eri 0772 84 245 ba 0772 84 245 Kibuzo kyekyokubiri kya Harrison Mpereerwe aga nti omuntu waliwo abantu abalina enjogera oli yagambye nti nze ndabye malayika almautu era mbadde nfudde munwanziza buzza waliyo omuntu alaba ku malayika almautu ate nadde engulu
3: obibajja omugatako oli nemala nenfa Nenzira mnenfa. Atenga nafudeda. Oyogwa mgati hoyo. Ulu mshari ya gai ya fana. Agina mguru. Wafumba. Bugra yu noruganda. Malaika luma utu wa mula ba. Nganu mkulu sala sabi ya mula ba. Ya jule nchikwe. Ya jule nchikwe. Yalaba malaika. Ati yalaba jibuliru. Alehi salamu. Entisa. Banda ngibidee bitonde bya ntisa. Echo chimecho kuri wolabe che kitonde toddeno. Bomalo kula mala kulmauti.
2: Toddamu.
3: Aba to jardin. Nawo bone bakuganti bafa ako ne bazukira. Abatafudde. Iyo khalas todda almautu ta'ti marra. Okufa kujja mulundi gumu. Tebafe ebiri esatu ena.
2: Tigenda nti akomye wa azeyo.
3: Abazirisi buzirisi. Ogumiale. abazirise buzirise ne almaut bimana alkalima esho taati marra kijambula mbomwana damu mulundi gumu sesa twina uya kafemi nuri ena nadda iwani abatafude abatan abazirise ko buzirise so oyo munafe taddamu kunyumya mboze ezo oba yafunye obuzibu n'obwongo bwe tushimanye tugire butabikeyo nga bukyali nga tanajja mu ngoye nagenda tutandika kulya kasasiro tumufeeko mangu tumutwale afune empeke malakulumauti ate ng'okula ki wano abobalabira oba maze okukola ki kubanga omuntu alaba malayika nga agenda okufa era kekamukuone obulaga nti khalas todda kekamu kubone obulaga nti khalas malirize dunia sigenda kudda ngenze kulaba malayika asobola bakuboti nga alaba atugamba mu Quran al-Karim waja rabbuka wal malaku saffan saffa waji ayawma idhin bi jahannam olu egamba nti irijai ya ayatuha nafsul mutmainna irijai ila rabbiki radhiyatan marudhiya awaba ayogera nabo owange gwe omwoyo ogwadde gutebenkedde wano ku dunia fa mubode
2: oddeyo
3: oddeyo omulezi wo akusiimye radhiyatan marudhiya awaba balaba kyekikyalugana nti wanahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun waqia timu yange bemalaika walumbe bebabeera okumpi ennyo n'omuntu wammwe mwe nga yabavuddeko abali wala naye nga muli awo mulete ekigoye ekibisi ebugu mulingi mubigugula madinisa mwe mulaba batunulidde bwati naye nga abali wala timu ya malaika ate baba abali kumpi mabalingira nga bali mu ddungu eno ttiimu ez'omukolako emikolo gyabalaba wanahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun ttiimu balaba babeerawo close era bawulira biragiro byabali era bayogera nabo sala twali nga tusiimye bamalayika abo tebisuga nti ojo babalabyeko ati nodde eno abadan tisoboka
2: ono ka ngende ne ku wannuma ono mukulu wannuma Ismaila wannuma Ismaila ono abeera Mbale waliwo akantu wano kensinza okwagala mu kibuuzo kye nandi kyembudde nkireeta agamba nti omuntu alina ebbuba akola atya kuba ne nabbi Muhammad sallama yagaana okuwasa e Madina lwa bbuba lyabakyala be Madina obuba bujja kale lwabujja lwakuba bwembaale lwabujja lwabakyala be Madina ddala nabbi yagaana okuwasa abakyala be Madina olw'obujja era ndowooza omuyambeko ne ku bbuba lyabika alina lingi
3: abuuza mwami
2: wannume Ismaila avudde Mbale
3: kakati kali kakati kirimba tesikiwulira nko nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yagaana okuwasa abantu be Madina olw'obujja amade sikiwulira kubanga yawasayo abakyala bangi bal e Madina gye yawasiza abangi ate emaka gyatawasa
2: nange bembadde nakiwulira
3: bakyala ba nabbi sallallahu alaihi wasallama percentage kumpi 99 yawasa Madina emaka yawasayo mukyala omu Khadija binti Khuwailid radhiyallahu anha timu esigadde yawa
2: ye
3: Madina kati ekibadde sikiwulirako kiyinza okuba gye kiri naye nze sikiwulirako nti yagaana okuwasa abakyala ab'e Madina olwo nti okuba nti balina obujja bungi ebbuba ddungi we obusiraamu tukwiriza ebbuba era mu bimu ku basajja batagenda kuyingira jja naye omwami atalina bbuba ku mukyala we la yadkhulu ljannata adda youth omusajja sekibotte tagenda kuyingira jjana naye kiba kyategeeza mu sekibotte ye mwami atalina bbuba ku mukyala we alaba omukyala alina abasajja abalala nga kiri nnomo alaba omchala ingira za yagala atambuza nti ovawa ereshi mutwaza mujja mu muliro sheshiru omwami oyo twakuwa mwala wafe omprotecting ali migwe mu bwenzi ategwe mutadde tumbuza na kuja akereye tumbuza na kunti omvubuka yani aze waka tumbuza na kunti ni namba ngeja nyo kusimwa yani tuna kuira sechibote Nabi sallallahu alaihi wasallam ate alu hadithi Aisha mu babu raba umuliangu kwa kuyo kuyonza lomu Nabi sallallahu alaihi wasallam akumawe waka nga mudira mulimu mufubuka tuda gude mbitebe halimu kwe misa kajoisi tamanyi sallallahu alaihi
2: wasallam
3: na hita una mwasalam na gina mchisenge wetuka mchisenge na hatulida mchare wengati ya Aisha man hatha Oyo mami ali mudiro yani qalat akhi min ar-radha uyu brother wangi mukuyonga tayonga wam brother wangi na kandule divorce sallallahu alaihi wasallam ya Aisha unzuruna man ikhwanukunna min ar-radha fa innama ar-radha min al-majaa mwegendereze nyo ewe muweza simanyi brother wo mukuyonga babo okuyonka kubategeza kumara wenyu enjala okukakasa nti mufuse ba Luganda amakuru yalago obujja erirenzi litudde liri juisi wange sirimanyi makagange ni wali abami nga tafanayo
2: ngongu ya mubaga mwebuba yali awo atunula butunuzi
3: kyabulabe ebuba runji nero akuba ate we lisukka Hatira lionona. Nga bwe manyi ekintu kyonna. Khairu umur.
2: Khairu.
3: Isho wakati kati. Kubanga tewe lisuka era omukyala tafumba. Hagenda kugenda. Ebuba nga lisuse. La ilaha illallah. Tasobola kufumba. Tasobola kufumba. Kola ebuba naye mulekere mu ateka space weetaayiza. Si tight marking. Si tight
2: marking.
3: Then she can swim in Abadabuza rain yoru.
2: Ndoza.
3: Nina bisallallahu alaihi wasallam sibo. Ate Madina ye kansa nyonga owa.
2: Okay.
3: Yawowa nyo. Sallallahu alaihi wasallam.
2: Naam imam kakati ona abuza ibambi yeswaiba agambe nti imam nino buzibu bwo kwerabira nelabira ne mu class mwenyini yesu mambi erabira naga mane bambe aina mukwano gwe yamugambe okukozesa olumanyo aluteke mu byennyanja aliye ajja kusobola okubiranga teyerabira bambi baby wango ono swaiba abuza nti nduteke mu chikirizibwa okubirya
3: olumanyo muddo
2: muddo waliwaka dake baita olumanyo
3: waliwaka labyeko
2: chebuli obuddo obwo bwebityo
3: nedda takirizibwa takirizibwa nakatono era takalya baba yerabira nnyo asabe Allah tabaraka wa taala Nishira mu kusinza n'emyaka alimu emyaka emeka.
2: Anti akasanga benti mu class yerabira nnyo.
3: Nemanya
2: anti aba student.
3: Akati oyo waba yerabira nnyo mu class aina ku revisinga nyera. Nokuleka ebyonono. Nokuleka ebyonono. Biyo bibiri okuleka ebyonono nokuddamu ku revisinga n'amanyi. Erija tani sho kulaga wagenda musula. Muntata. Ebyata nisoo kulaga bagenda musula muntata kintegeza mushiriki tabigendirako abiveko yesigamire Allah tabaraka wa taala aitize okwerwana kuva ku byonono nokusaba Allah tabaraka wa taala nokuyisiza revision Inshallah.
2: Je nange kenyiri bali bangambyeko olwokwerabira ne bangamba tiva ku mujaja Chomjaja bo gunywe nyo wira wira.
3: Shoka.
2: Kati wenguva kona nge mba anko za shiriki.
3: Neda waluo, neda esuse ate shirala. Waluo midodo na chi. Nga bibo kula boto. Kati waluo yonyo na weba kakati nge mwanyi. Kofi oyo. Tulo echo yobili nomu. Ne shiricho ganti no.
2: Mboteka mumuche nyanja.
3: Neda.
2: Olumanyo.
3: Neda. Salat sasi ya rabbi.
2: Okay. Tuyanza nyo tuyanza ge. Yelo na kugambie nti imam yani rinya Aflah binti Abdurrahman Buziga. Abuza nti imam omuchala kirizibwa okusala ekinyonyi.
3: Mashallah. Tewali buzibu ate basala mbuzi n'endiga ate buti akakoko. Bwabanga amanyi ensala ey'obusiraamu. Amateeka gafuga okusala mu busiraamu akizibwa okusala. Tekina buzibu. Aisha yasalako embuzi. Radiallahu anha. Kiba kubanga kyali haramu nabbi yandibadde agaana. Akimugaana sallallahu alaihi wasallam. Naam.
2: Okay, edwa jiri angaiti imam bambi nsabu nziremu edwa ya istikhara jazakallah khaira omulide aflah nziriramu edwa abi wandi se istikhara nziriramu edwa ya istikhara jazakallah khaira
3: naam dua ul istikhara edwa yoksaba Allah tabaraka wa ta'ala akulondereko akusabye oba kino kirungi kyogenda Allahumma inni astakhiruka bi ilmika enako yetambula sijukira kati tenzijira mu bwongo mulimu wa as'aluka bi fadlika ay Allah kusaba olwairimu egyoyina Wote nyo nyimu wala kusuno chuma mluganda. No kumanya kukunusunga. Nisonge ni wanga jengenda kiri mubulu unji jinyangu izi. Wibanga timuli mubulu unji jendi. Jinzi jekwe jendi. Nani tambule gangi. Kala asichimara.
2: Okay. Na. Mbichi bioino kusoko kola. Watoke kudweyo.
3: Binjo. Mulimu salai la kabidi. Mulimu kusadaka. Mulimu kusiba okuyamba banaku lango ngala Allah ku niweziba motoka motoka ngeyo oso okustakhara ai Allah mukini bamu bulungi olu muntu afune motoka nganti okuva nafune motoka eyo kutumira kutte kutumira bantu kutumira mayumba ugwa to isaba Allah tabaraka wa taala naam
2: جزاك الله خيرا تتدكيرين
3: و اياكي
2: اجمفاندي كي دبلونجي نبي سنجس لك امبالو نبي بوزو بيو كبانغ
3: امام
2: ندي سينغا فريجي ايبادي و باتاديو موينغي

0: tabika baino kubanga baone firiji bili ehabali ne yaffe tote kamazi mu firiji webanga muri mwebyo kendo gula amalala obato gatika
1: okay
0: bonyo gatali ya firiji inyuta teona
1: ebona
0: tote kam obabore uragatika mu firiji gononeka ndiga genda ku nyame genda kuvunda tika mazi mu rumu yo mu ofisi yo nito tika mu firiji egatta tishikiriziwa
1: okay
0: echo no chigenda wonna ne bobo yingide buyingize maduka nga firiji egatta boba lite bena buzibu kugula yo mwenge mu firiji nga mulimu amazi niate fetino buzibu kugula mu amazi mu firiji yo ngate mulimu
1: mwenge
0: au tuveo tugende tugule walala wallahu aalam
1: okay mhm doza mukwano okitegedde Aflah binti Abdurrahman ebuziga ngachibuzo kye kisembayo agamba nti imam olukoye belugwa ku bukyafu bwembwa naye nga kale bukalu olugoye olwo nsobola dusa aliramu
0: nsirira mukatono sebo
1: olugoye singa lugwa mu bukyafu bwembwa naye nga bukalu ake bulugwa ako naalujjako akirizibwa okulusaliramu obalwa lufuse
0: obuchafu bw'ebisolo ebitaliibwa nyama mu busiramu bumalako olugoye wuzu obuchafu bw'ebisolo wamu n'ebinyonyi ebitaliibwa nyama mu busiramu bimalako wuzu kati obuzi bw'obujjidde nga bukalu kati bwe bukalu amakulu tebwira na buufu kubanga bugwawo nga bubisi bulagawo obuufu ne wobusimula wasigalawo obuufu wasigalawo obuufu oba olusu kati bwe bubanga bukalu kati bna tebugenda kulaga buufu wadde akasu tuyinza okuleka nolusigala nga lulina wuzu naye singa bulekawo obuufu oba kala oba olusu olugoye ba terukyalimu wuzu wallahu aalam
1: okay. Atenga to akadde akadde katukutte tuddamu okwebaza bakadde bafa tutekamu sente mu programu eno mbuuza imam aba SH family hadiwe ya Wakiso botuke Wakiso kwata kuberigenda ku headquarters za district opposite masijini ne olwa wenyine ebizimbi sa bei rahisi atenga birungi ebisangibwa ekirungi ajalo na serungi jawabeerirawo ddala ebya plumbing ebiri mu bujjuvu oba otwala sementi mungi mukwano bamukutwalira ku site ebi mitayimbwa tanka emisumali sengenga amatala langi ya buli kikama bati agabulika byonna weebiri ate ng'ekirungi bakukkiriza okugulawo nabo akawunti okuteekako sente mpolampola mpaka lwonna otuukiriza ekirooto kyo kankuliremu essimu ya SH family handiway ya Wakiso eri 0 7 5 4 3 4 5 0 7 0 0 3 4 5 4 nga waliwo muna aba speed plus cargo abasabaze ebyamuguzi okubi ja China okubireeta hano mu Uganda munnaku nnombale bakuleeteddeyo na akapyanga kati osobola okubeera nga ogula ebyamaguzi byo direct okuva mu ba supplier ng'oyita ku mukutu gwa Yito Logistics kyoyina okukola kwe kulojinga in Yito app ku App Store oba ku Play Store n'ogula ebintu ng'engoye engatto ebyamasanyalaze ebyawaka byonna studio machines gwe nno bamala kubigula bali ba supplier nga babiteeka mu yahosi zaabwe then aba speed plus cargo nga babikuleetera mu Uganda basobola bireetera mu nnyonyi munaku musambu byo bimaze okubeera nga bituuka wano mu ggwanga Uganda ate bwe biera bingi basobola bikuteekera mu konteyina ne bagatta ne banno naku abiri mu lumu biba bituuse Mombasa then from Mombasa to Kampala ennaku musambu ate nga balina ne warehouse eri Gwanju City ne Yiwo City basange wali ku noma Towers opposite DFCU Bank room number 10-1 obakuba ku simu ya Haji Beka Sekaro eri 0 7 7 2 5 3 0 2 4 oba 0 7 7 2 2 3 8 2 nga bali wamu naba Tamini General Insurance Company eno nno bakutegeeza nti Tamin General Insurance nga bakolewa mu wansi wa Salam Group bakuletedde protection cover ennungi mukwano tokizibwa ku toki.

0: Chikumu sabu katonye ze mweda
1: Ekula
2: lyo mtu
1: Ekula lyo mtu wabulijo
3: Kale, mwabale nyo Ye mwami Bia Ruhanga Msaja mnaye nari mnaye Ntuna ye bintu urusi Kutavulamu Kuanga ganti mkama weta China Wabata cha saa kuma biyama Na balo nzibaja kwela likida Na abu batu wala So Yotufudeyo Justin Jagadden soko umuomu kisa yoze Kati soko yoze king Hichujiveo
4: Sija kuma yoza kuwanga tali umbutufu Nukugande saagi nda yisi cha mkweke Ni platform za foto poto zoneza Turo position yange bajimanyi
3: Toro jigamba chini
4: Iranzi nja kuma adwezi nga sa
3: Toro nga buo mtoro Chicho gamba toro nga mtoro
4: Kuchiku ye kulondo umukama?
3: Goji gamba chinyangi simanyi.
4: Kuchiku ye kulondo umukama zi kuruwangi.
3: Do you have a king?
4: Sirina.
3: No, Toro, not you.
4: Titulina. Zingubira mateka. Ila singani naroka sinani wadina mtuwara mkuti.
3: Mstudio zitumaza
4: peketa. Kuchiku ye kuteka wa mutendera goku disrespectinga wiru. Zikura wale wa mateka goyino kuhitamu wogosa zeo obuta gubiri ya dame liyo muntu na yo kutura ni government ni mutiyomo le dame liyo muntu nga temu nisa mitendirijo that is impunity
3: ze safe house
4: ze safe house zo ulirezo ama kumina kwa polisi wegari na yo muntu akutuwa na akutuwa wanara
3: tumaze kwa katibu wako munachwi na cha NUP okuverwe ngu mchala Hona liwa tukua niliza buza kuona Uganda.
5: Sebo mkiasike suwa programu eno. Nisao kila dala okukweba zo mkisa ogumpele dua. Okubela kumpeo za PAL FM. Abatu uliriza aba sebo nebanyabo elinya yenze Christine na Muyanja. Iranga yenze yavuganya HFO Chaumane Mupirengo District. Iranga ni muna nupu.
3: Pita mbile piti ya Rengo?
5: Rengo tulimu petition esawa zino. Ila chonechi vayo. Bana Rengo zimba gamati wendi nchali gumite.
3: Ya wagenda mkote?
5: Sa agenda na ye. Omkulu tuwa mbamu tuwala. Ila nange nega takudobo zerio. Eri gamati obululu tebwa. Gena mbutufu wa nga wino kugenda. Ila esawa yone nkuba weto nyela. Umbrella njajijayo. Numbe Rengo. Era sebo mtestesu wa program. Nisabu nzikirize. Okuyoza yoza vice president wange. Honorable Mwanga Chivumbi. Okubanga yavudde mukomera Neyo venabi ya itamu. Tumusabilo mkama katonda. Mugumye atela mungere. Amageza kagendo kuweleza. HB Nacha National Unity Platform. Mwamune Uganda yona. Era nzikiriza. Mbu elanjo zeyo zene ba ganda bafe honarebo na kwede Harriet ni honarebo kirorota olo msango gukuba kunkona nti chibina cha fetuja tuwe ya galakati nti abutu waba security nze elanyo lila wamu ni honarebo ni kanochiza besije olo kuvibu wako omuzukulu atina atasobola muzika mbira jarimu Nti chitalo chitalo dala nsemba yo mukanyomero kano nga era nsemba yo mukanyomero kano nga mbasaba bana Uganda batuulirize bulungi ku program eno tugenda kugera omune munange kwensanze ku program
3: awo yini nyagatani kila honero Christine bugamba nti mukalulu emivu ejali mujemwogerako nawe ye ni court How much do you trust these courts? Because tulabyeko yogede kuna kwede ya jeyo court ye gundi honorable Kiruta nabalala mwenare nabalala mwenga bali kuduvuganya government processing zinezigenda maso isubiri ya mwiridiwa kozo genti uchabikira you still have a chance nti onasaa kuva ino nadayo ila mwenga bali kuduvuganya government isubiri ya mwiridiwa mkoti zino
5: Sibu nianziza nyine yanzege. Bwetuna agamanti atete tukiririza mukoti.

0: njagala okutegeeza nti nze ndi bunnabuddu era ffe bannabuddu tuli bakwasi ba nseenene. Enseenene nga zinaagwa asooka ziwulira kuba wuli, era wuli bwagikuba ng'ali ku lusozi abali wansi eno mu kikko batandika okutegeka obuveera ne bakwata endagala ne beetegekero engeri gye banazikwatamu enseenene ezo. Bw'ojja n'olaba obuvuyo essaawa zino obuli mu kibiina ekitwandiise nga ruling party eya NRM, bw'owulira obutakkaanya bwe bayina nga bo n'owulira nga bayina neŋŋana n'owulira nti leero Muhoozi akwataganye n'emukoddomi we. Eno muffe mu Buganda nno obukoobo buba bw'amaanyi nnyo okutokwata ku mukoobo era nga weemudde. Naye bw'owulira nga batandise okwerumaŋŋana bwe bati, kitegeeza nti essaawa yonna kigozi, essaawa yonna tuba tugenda mu transition. Kati ffe nga ab'opposition buli lw'olaba nga eggwanga nga lirina okusomooza okwongoka okuwamba abantu ne bata following amateeka ne babatwala mu safe houses, kiranga kiba kiranga nseenene nti essaawa yonna obukulembeze bukyuka. Kati ffe nga ab'opposition ate ba leading leader of opposition n'aba NUP tuli beetegefu kuba tetuvanga ku mulamwa. Ffe omulamwa ogwakozesa ekibiina kyaffe kutwala bukulembeze bwa ggwanga. Abamu bajja ne bagereesa nti pulezidenti wammwe nga taliiwo era temukyasobola kutwala ggwanga. Kaakati naanaakumega ekigo, toyinza mutegeera wa gy'avudde kuba owulira ebyo ebigo by'Abaganda bye bazannya. Oyinza okutunulira akasajja akatono ne kajja ne kakumega ekigo ng'obadde teweetegese nti kasobola okukola ki okukumega. Ebyo byonna okusoomooza kwe tulimu okugeza nga ba vice president wange Mwanga Kivumbi okwatibwa ne ba Muto Kyaringa, ba Eddie Mutwe, ba Waiswa okubanga batwaliddwa ne basibibwa nga tebasibiriddwa mu mateeka. Kubanga bw'otunuulira mu constitution yaffe mu constitution yaffe mulimu article 23 ejja ng'egamba nti omuntu yenna ng'akwatiddwa talina kumala ssaawa ana mu 8 nga tateekeddwa mu kkooti na kutegeera musango gw'aba akoze. Naye bw'otunuulira omusajja nga Waiswa, essaawa zino tugenda mu myaka na myaka ali mu kkomera naye tebatubuuliranga na kiki kye yazza. Ba Eddie Mutwe, kitegeeza n'okwagala obwagazi eggwanga lyo kikusibisa. Ebyo nno ffe tujja bigumira era nze nga bwenzijja nga ngamba bannarengo nti ffe tuli bamalirivu. Kaakati bw'oba onno oyagala okukyusa eggwanga era ebyo bye bakola bye batusoomoozaamu bye tulina okutandikirako okutegeeza okulaba nti tukyuse.
1: Waliwo abantu abalowooza nti waliwo obunafu wakati wammwe nadanya b'oludda oluvuganya gavumenti bwe mutaddewo bwe buwadde kino ekyaganya kola ajja kwebuuza NUP, FDC, PPF, DP n'ebibiina ebirala mu sipeesi eno muliwa kozi tulabe nenaali mwetongoza yetongoza naawo kati bifaananyi bitusinga okulaba oyo omuserikale yaba EM n'olaba embeera Sam Mugumya na PFF embeera gy'alimu okusinziira ku ebyo twalabyeko kutowooza nti waliwo obunafu wakati wa wammwe ng'abaagala obuyinza bwe muleseewo ekyaganya ekyo bano okukolerawo bye baagala.
0: Era nja kwongera mbuuze nti di bwe twali tubaddeko nti tetuli banafu mu bigambo by'abantu nga boogera. Omunafu tomugejingira ku bikolwa nga bino bye tulimu. Essaawa zino bwe tuli mu nsi ey'obutujju era bw'oba onaakola ekintu tolina kulaalika mulabewo nti ŋŋenda kumega. Godda munda n'okola ekintu kyo n'ofumba emmere nejja n'oginyiga mu kujjula webategeera nti wafumbye mayuuni oba wafumbye lumonde. Kati ffe ng'aba opposition naffe tulina bye tuteekateeka bye tutayinza te kubuulira muntu buli omu nti owange kyo kye tugenda tukola ki tukolako. Naye nga nze abakulembeze abaffe be tulina nze nkimanyi nti bagumu era baweereza mu ngeri emu oba endala era lujja kuba lumu eggwanga tujja ditwala.
1: Tumutidde
0: nze ng'omu siri mutiitiizi nze ng'omu siri mutiitiizi kubanga nze ebyobufuzi byange sibitandise leero ne Makerere saabanga mwangu era nga wabeerawo akajogooli kano nkabeeramu Kakati fe na dada botunulile gwanga Uganda population yesingo obunene ye yaba nyigirizibwa omuntu nga nyigirizibwa abwatu ku mulundi gumunga bom toyinza kulowooza nti kati sawa zino ajja ali bulungi kubanga botunulya population enene yabavubuka abataina mirimu abasomye abali yabayaga bebasiba abataina misango bebasibide abakyala bawe babami babasibye abakyala babonabona kati egwanga bwerito bwerituuka okubomoka libomoka omulundi gumutoyinza nakutegeera ngeri gyerikoze eki gyeribomose so nze sijja gamba nti twesuuliddeyo gwannagamba opposition niwe banga tevuddeyo kwogera ebiri mu ggwanga n'ebigenda maaso mu ggwanga abantu banyiivu kubanga osanga omuntu nga n'ekikuwa ekimu kiyandiridde essaawa zo ntasobola kirya kuba talina mulimu abantu badde ku street wano nga bakola abasuubuzi babagobye ku street amazzi gabayingirya wano mu Kampala juzi wano erengo emmwanyi zaffe zonna zaakala naye nga tetulina na alternative program eyinza tuyamba kola irrigation kitegeeza omuntu eyakwata ensigo ye n'agirima n'agiteeka mu nnimiro n'ategeera nti agenda kujjamu ssente sizoni etuuse nga talina oyo naye munyiivu kati w'omusunirako bw'oti abaluka bubalusi
1: Mila umula muka tono ye Christine na mia anjo kufa wali rengu mchala mlachimi na cheni upi. Moses Mugara wali wanone ne kanso. Kanso kempu umulemu. Mwe nkoma o?
2: Nkoma o statement ya kaindo tafuye.
1: Never did you. Aga joge lako.
2: Sanja wangoi njagala kumuyo zayo za.
1: Kale. Kanso kempu mremu, kanso vya rohango no, ndoza, echa do ndobera yo, proti ten.
2: Sige nanga yo.
1: Oluwa enane.
2: Kwa nasikiriza, ayo?
1: Kakende mkumu la mu, kakende mkumu la mu, kanso ayo kumpa kadi ye, wikuma njababu ya kadi namba.
2: Orawa nebu, nebu hozi na ya gara kwenyega kwenare, mkati ui.
1: Kabule kwe.
2: Kwa sanyo zika chari mwenare.
3: Sky, everyone, make your heart skip up, bitate.

0: wa authority omuntu alimanya biya kulembezo kola ne biya simbi ayo
1: Allahu
0: akbar ayo kumeka ayo kutana inda dhalika ta'lam kullu nafsi ma qaddamat min amalin wa ma akharat minhu falam ta'malu muntu alimanya biya kulembezo kola ne biya simbi ayo ne biya taakola agenda kubijukira tinasinga nakola kino no uchandi nyambya mu kifo kino ekitundu ekyo ekya ayeze tano chenjagala tuwenga tufuna olwaleero kakasa ge makulu ga ayeze mbufunze
1: no
0: sagala kusinza aka
1: no
0: ina nafuna obudde nga mpandiika naye kati ngaisemu mpita moyo gemulidde nga kyetwagala ni Qur'an gyonya Sheikh Abdurazzaq nabalala usobola okumpeyaringa ne bitivuludde nofuna amakulu amaki kyalidde kyabuvunanyizibwa ku buli yenna atugoberera kuba ni Qur'an y'Oluganda.

0: yakunganyiziddwa mu kitabo kino fayaalamu linsaanu ma qaddama wa akhara. Omuntu agenda kumanya bye yasooka okukola ne byesembyayo. Bainama huwa fi dduniya kad nasiya, ku nsi yeerabira, alina byeyeerabira. Lakini yauma alqiyama yuradu alamalu, mirimu gigenda kumulagirwa. Fataalamu kullu nafsi ma qaddamat wa akharat, buli muntu naamanya kyeyasooka okukola ne kyeyasembyayo. Walgharadu min hadha, ekigendererwa kya kino Allah okutubuulira nti alimat nafsu ma qaddamat wa akharat, okutubuulira bino bina byatubuulidde kino bekiriberabakitigere nekiriberabakiti teeka eggulu beriri yeyasayasa mwenyewe ziri kunkumuka ennyanja wesiri yegatta ekigambo kiwulidde kyekirala entaana
1: bwezirizikulwa
0: alimat nafsu ma qaddamat wa akharat, kyekagadde ekigendererwa kya bino byonna ngomugaso omukulu
1: muntu kumanya biki byakulembeza.
0: Tahdhiru alabdi min an ya'mala mukhalafata lillahi wa rasuli, kwekesa muntu kukola kintu kyonna ekyawukana kwekyo Allah kyayagala, ekyawukana kukusomesa kumba kusala, laannahu saufa ya'lam dhalik bidhalika wa yuhasabu alayhi, kubanga ekyo omuntu agenda kukimanya era agenda kubalibwa ku kyo. Tegerekise ekyo kyekyokuyiga ekisooka nti bino byonna bitegeeza kukomekkereza kwa ensi n'embeera yaayo n'okuyingira mu bulamu obulala. Ekigendererwa mu kubitutegeeza kutwekesa kutuuka ku lunaku olwo nga tetweteeseteese, nga twakola ebiraga nti tetweteekateeka, so nga twali tumanyi nti olunaku lukola lutya, lunaku lujja. Naye buli adakiikanya nga bwe banaze wano mu aya eno tukisaana okubeera nga kino mukifuna nemwati mukubye masimu kuba mwaga kubye. Allah agambye nti entaana bwe ziribeera ziddiziddwa waggulu, waidha alqubur bu'thirat, ziziikuddwa. Okuziikuddwa okugendererwa wano abazirimu nga bazuukiziddwa,
1: kati kufulumya bafu baazo,
0: kufulumya bafu baazo nga bafuluma balamu. So singa bafuluma nti magumba gadde
1: ku buli omu ajja kufuluma nga mulamu,
0: nga mulamu era bagambe n'okugamba
1: adde ku ntaana
0: ya wailana man baathana min marqadina, zitusanze ani atujje mu maganda aruga fina atujje mu ntaana zafe.
1: Hadha
0: ma'ada arrahman yasaba nagambi sarrahman wa sadaqa almursalu, abaka bayogera mazima tokuzungira kugenda kubaho. Kikigendererwa si kuzza magumba ku ngulu g'abafu, kuzuukiza bafu
1: ababadde abafu mu ntaana olunaku lwe bavaayo bavaayo balamu,
0: bavaayo balamu. Kati Sheikh Sam Fawzan yali ebigambo binene byenjagala okusibira okuwuliriza okuwuliriza abatuwuliriza edakiika bbiri,
1: edakiika bbiri zizo
0: agamba Sheikh, agamba nti albaathu baada almauti, okuzuukira oluvannyuma lw'okufa wahuwa iadatu lajisami, kuddizibwawo kwa mibiri. Bwetwogera kukuzuukira tutegeeza
1: emibiri
0: kigenda kuddizibwawo nga Allah subhanahu wa ta'ala bwagamba nti bala qadirina ala nusawiya banan, bal agamba nti ayahsabu linsanu ala najma idhama, omuntu alowooza tetusobola kukuŋŋaanya magumba ge, bala qadirina ala nusawiya banan, tusobola bulungi n'okwekanyakanya ebikumu by'engalo zenge tumuzizaawo nga bwe yali. Kati Sheikh agamba nti okuzuukira okwogerwako iadatu lajisam, kuddizibwawo kwa miki,
1: kwa mibiri
0: allati tafattatat, ejaba tenteka wasarati ramima, nejifuuke evvu agumba gafuuke evvu, waturaban nejifuuke ettaka emibiri,
1: hajati hawa salimu wulira
0: ma watafarraqat fi lardi, nejisaasaana mu nsi.
1: Allahu
0: akbar, obugumbagumba bakuzikula nibakutwala awalala bwenye osigala wali oba nofiira ku kkubo nyama yirisaasaana mu nsi, twaadu igenda kuddizibwa emibiri egyo, watubna gizimbwe gifune structure yaagyo kama kanat
1: nga
0: bwe gyali, lianna alqadira ala inshaiha, kubanga ayina obuyinza obwokubanga yagitandikawo yaina yajitandikawo ng'obuyinza obwa bulina maratan awala maratin, mulungi ogwasooka qadirun ala iadatiha, asobola okugizaawo. Fumba tumfaku fiha al arwahu. Bajini maroku disiwao. Jigena kufiwa mwini mioyo. Akati oruwa ni maroku fiwa mwini mioyo. Wa idha al-kuburu ba'uthirati. Oruwa abantu bafimu untana. Itagreka. Kati agamba shekhe chikambo chikuli chensi ya ifuma tataharaku jiri maloku fuiwa mwini oyo jitandike okubela nga jimu uvinga
1: jiraga uro
0: ati uriri sajwana kati jiraga tataharaku watasiru mina kuburi
1: Allah
0: kibaru abantu watamulu kufu muntana ila mahshari
1: Allah
0: baka mchifuwa gendo kubalirwa
1: kubaliro
0: li kawli ya ta'ala yawma ya khurujuna mina lajidath nukula bagendo kufu muntana
1: Allah
0: siraan nabanguwa kaannahum ila nusubin yufidun kabali nga babaya nga wanga bagenda ili ibali nga basinza kabali muspeed al-ma'arij waqala ta'ala yakhurujuna minal ajidath kaannahum jaradun muntashif bagenda kufa muntana nga bagenda nga wala wajyole bisasanya mubanga kabula abantu wali mu covid abantu wava mayumba wada amanti wabatadde kaannahum jaradun muntashiru nga wali nyanga wajyole yili mubanga nga yakala okube chifana nyinga tumarizi aganti muhtiina ila da yakala okube chifana nti abantu abaso okufa abantu bonanga bafudde muntana ese genda kufana nti akorogunji baba
1: Allahu akbar
0: kya bagamba sheikh nga malidisa la ahada yatakhallaf tida genda kusigalayo fa hadha alba'th haqqun wa kuzukira kwa mazima la aiba fi wa man ankarahu fa huwa kafirun billah yanaku wakanyaba wakanyiza Allah subhanahu wa ta'ala au tugenoko
1: akande katuwiliko
0: akati ebyo kuyiga bya fe tumaliriza aye 5 nemo kuyiga bya mirundi ebiri kakasa mbitegedde ikitono badde saba kubampa lidde kamenya tenatuka wano tufune omuntu omu atubulire kyategedde mudafu
1: kale gwagenda okuyita ku 0 5 10 9 0 0 gwe ogenda okukiikirira banno mukadde kano insha Allah jikube nga wetegese na inga hajati hawa matoke salimu wali ebuzungu nkaka sandi kundabe mpereza message wano obateko hajati mujuzi wali mchikajo nomesuba obateko buna mwena katumara ukula bono hello hello
2: assalamu
1: alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum warahmatullahi wa barakatuhu
2: Unamina ekatoke.
1: Amina ekatoke mkwano.
2: Eze kenjize mumsomo ugu. Mbade wako. Kubela nga tuka wakala nyo ili Allah nkisa wayona. Kwa mfunye muno kuchakalo vila wana wila liki yoro na kuoroba nani.
1: Allah akbar. Barakallahu fikum.
2: Fikum barakallahu. Mwema likutuwa ereza.
1: Namo kuhuliriza mkwano. Ocho, chansi eyo mlala, hizo kubao.
0: Naam.
1: Hello.
3: Hello. Salamu alaikum
1: wa rahmatullahi. Na hile diyo jichuse muko katona.
3: Kwa mwema tuwe reza makande wange.
1: Na ukuuliriza sebo, radio jikendeze.
3: Hili yonjijieko mkande wange. Kwa mwema amidu bukenya, amidu bukenya na chilepe.
1: Amidu bukenya kwa jango, wengami?
3: Uwe mkande wange. Kwa tuitu mbude.
1: Aha, alhamdulillah.
3: Baye wa nangi, onakuru, buruwe nroza puwenti, mpuli nanga, zidanyeli Allah.
0: Chitu angali, chitu kuwanya uroza, udele Allah, subhanahu wa ta'ala.
1: Chitu kwa isa program, kutukuba zeri Allah.
3: Wala ya hongu. Salamu alaikum
1: warahmatullahi. Alaikum salamu warahmatullahi. Kato, kala umuweka, insha Allah, umuweka, obeko chogamba sheikh. Obako chogamba sheikh. Uwizo kutuka, uwizo kujazibi kilao. Nugama nugasa. Namba ya simu ya sheikh, namba chi. Maroku mungi lakaka transport ya jenga anga. Naka, hii, na chuchu. Sinza, hii choge, desi ya choge, insha Allah.
0: Oyote tunamufu na.
1: Hello.
4: Assalamu
1: alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Allah
1: fikum. Wa fikum barakallah.
4: Ono
1: Ayub Ahmed Wandera.
0: Ayub Ahmed Wandera. Allahu akbar. Sajja Allah kwa mukasabu.
1: Amin.
4: Eriyo kuita ngaye kisingo kwete bidal na kor. Na nke mbuza shweta.
0: Naam.
4: Nti ejana eri muguru.
0: Naam.
4: Kakati eta eguru eri eri bani zimbuzwa ko ne singe jiri aku. Abali bera mu jana ekifo kye nyine kya komeye tukenda ku ruda wa.
0: Ejana egenda kusembezebwa. Ejana egenda kola ki?
1: Egenda kusembezebwa.
0: Egenda kusembezebwa, tegenda kusigala weri kati. Egenda kus wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id.
1: Okay.
0: Ejana egenda kusembezebwa mukama mugana ngo kitiwa. Era nokubali bate kugenda kubera mu guru.
1: Allah.
0: Kubali kugenda kubera ku nsi haru wal mahshar. Kibula nisi egenda kubera musetwe.
1: Allah.
0: Yagenda kuba mu kubali bwa sosi tukugenda kubera mu guru. Ngabe kishu somesi bweri abarara. Na,
1: na. Barakallahu fiik. Mukirize mukome mukome akubati akadde ko twayingide da mukabani. Hello. Second is bili satu.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Eh onoxeni nsubuga.
0: Sababu subhanahu wa ta'ala atuwe atuamulizo runa kutukendo kumusinkana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Skaevi womeke hopski pa bitateli yu onjige tatolo. Gete ni flefa yu anhaf.

Allah subhanahu wa ta'ala ngabo yatugambo wechiti wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba nabi nti afdaru dhikri la ilaha illa Allah okugira ku Allah kwa singo kusanyukira dhikri ya singo kwa kusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala okogera ku Allah koyinza okumwogera ku nina abeeranga musanyufu Allah we yakutonda ye muntu ogamba nti la ilaha illa Allah abaya bawuliriza mukkirize munneegatteko fena tugambe nti la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah era tugambe nti la ilaha illa Allah bakama baffe kigambo ekyo kikulu nnyo Musa alayhi salatu wassalamu hadithemu yalaganga yayagala kwawukana ku kigambo ekyo Musa alayhi salatu wassalamu naagamba Allah nze mpaye ekyange ekiri special nga genda chuwa nabi mulala yenna nga techija kuwewa muntu mulala yenna nga change nga Musa alayhi salatu wa salamu nza yogira na wakati uo nga tewali uo mvunuzi nga tuo gerezeganya wakati wa fombiriri nga tewali uo vunula bigambo vya fe echigambo la ilaha illa Allah nga Mungu nze chisicho mpado mpade change ene special word echigambo chonanga chocha anja uro kubirala vyo na nga tochiwade Adamu, tochiwade Nuhu tochiwade Dauda, tochiwa Muhammad nga change Musa nze ka Allah na gamba Musa Musa gamba la ilaha illa Allah Musa na gamba Allah siku wakanya ninja gale ye chigambe chiri special nganze Musa alayhi salam nga change nganze Musa guwane chitabu taurati Allah na gamba Musa Musa gamba la ilaha illa Allah Musa na gamba Allah nja gale chigambe change nga chiri special Allah na mugamba Musa kugambi gamba la ilaha illa Allah Musa na gamba kama wange siku wakanya ninja gale chigambe change nga chiri special Allah na gamba Musa katika nkusume Sebusomesa chigambe cho Sengo kuate nsini ebijirimu No kuate guru nebijirimu No kuate vyunano visa kuminzani No kuate nechigambo cha la ilaha illa Allah Netuno chiteka kuminzani Chizito kusinge nsini ebijirimu Netuno kusinge guru nebijirimu Echigambo cha la ilaha illa Allah Aba echigambe cho tuchogerenga nyomu Kiriza togerenti la ilaha illa Allah La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim.